E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kaia tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kaia tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.